Si Akashvani Itanagar Station is rungul gatagin program ko gila yunyang abentam gin si Rajiv Rai. North Eastern Council NEC lo Ministry of Donor lo ka Arunachal Pradesh lo May oka June 2026 lo dinesing na development project lakang ba marco ringula akya point om kror guni Relige pukula mefalinduko. So marco som Arunachal Pradesh law scheme of North Eastern Council Sonet Loka North Eastern Special Infrastructure Development Scheme NSIDCS Loka Jilin Dokunela Befalinduku. So Pan Markosum Healthcare, Education, Tourism, Livelihood Road connectivity nga dinesang ne moduku ba jilin dukunela me paduku. Oka Upper Siang District ge yingkyong lo nursing school nga manesang ne manari ne moduku ba Donifo lo government college lo girls hostel nga manay moduku ba Parsimum Processing Center dirang lo malakna madukuba oka sapari jo kicholo tourism complex nga malakna madukuba sakena supermarket kam parking facility nga karsang lo malakna madukuba sakena marko nga jilin dukuna la mefalen duko oka NESIDS ga araloka Road Improvement Project loka Nacho lo Backward Block Project ga ara loka merkoa nga jilindukunela befalinduku Rajya Sabha ga MP Tai Tagak bempakunam nga 1950 anyang lo mo bihak cham ayang ba Arunachal Pradesh ga mo malang lo didirachit nga ang pukula ho la kole sarkari lok special central food relief package go Arunachal Pradesh nga jilinduku ba difela mifalinduku so gama asum press conference ba yunyeng layana nga mayo rogorok suladi ganyo kuba senyeng ga didirachet nga ejer champion gula angu rongo nampo guni Kore lakte ok state lo chamula apin district gulo ni lak lele nguni dungku daku kaku maduba didera chit nga mapukula mefalinduku kurungku me district ga hudi damin hudi damin loko hudi englam garilam danga seje migu gariye engko chapiduba mako pukula mefaduku Deputy Commissioner Chichong Joku Dongpoe Chokbari Gegei Kula 85 RCC